0: zetutia.
1: Aino buyinza agwana atendwe. System mujanjogera ko za abantu aina yezensoro. Nembuzi nayo bweria na ye ina system ekunya. Ne kamula ne sogola mu byetagisa. Kusinzira ku setting, kusinzira ku nteka teka zo mutonzi webitonde byonna. System zenjogera ko waliweze ebyennyanja. Nga nayo nacho bwekirya kina system ekuba esogola. Zenjogera ko waliwe yebiwuka. Ne unya system ya munyera munde eyo. Oba tayina. Aina. Ne munyera ina system munda bwalia. Nayo ne kuba enkubira ya munyera. Ne sogora olusogora era lwa munyera. Nensene naye ina system. System ya yewe chakolo gwate no jikuba mutama. System yensene ne munda yewe chakuba kuba yensene ne byeride makanga nazi yola rubatu. Naye naziweleza mu system. Ne yebi nyonyi na yo nkoko system ya nkoko ebe chakula nanti yeyo mkoko ze netujigaba na bifi nusako chilala mu system nono nasura nono nasura yo netula surubozi njogere chinde kechi ngane system kasasiro olivu awera o walio system kulabule eno nti please kasasiro akoza atya gende chitezi. Genda ekitezi osoro gumikiriza yesawe ndalanga mmeka nga bakula budde kanji system obolu mwe bachi. Allahu akbar. Aina ne state ya kasasi de mfuruma jate ko kufuruma mu aina kuba mugomvu chenkana chi. Bwakalu bennyo dutaro kasasiro oyo munfuruma bwakaluba oyinza kubira empendulu ekitezi ngolinga fuluma amayinja ate bwawe ukenyo nobanga iwa amazzi era na lulutalo bino byonna bikola fete tumanyi biri munda nze simanyi wenjogerera bino omutima gwange n'enkola yago sibimanyi yadde gukola ensigo zange n'enkola yazo simanyi yadde zikola bino. Hii na embo tuufu. Abantu batakiririza mu yatutonda kubate bamulabangako. Obamba gambe kigambo ki kigambo kibadde kigenda kunsimattu ko bayita abatumbavu.
2: Broadcasting from the hills of old Kampala. 107.9 Pala FM. Ifukura. Oli wakati mu programu entanda kumacha golokoka nesubye pya otandika olunaku ng'otegere ddiniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutaano okuva ku ssaawa 11 ez'okumacha entanda kumacha ngekuleteddwa aba Mandela Millers abakolera engano ya Supreme Flour nga waliwo munne
3: Finance Trust Bank tosubwa omukisa gw'okuwangula nekiri extra weereza oba funira sente mu Finance Trust Bank ng'okozesa Western Union oba MoneyGram ofuuka omu ku bannamukisa abaniwangulira ebisava weewangulire Trolley Dash eweereza ddala 5,000 amasimu gaseereza n'ebirala bingi yanguwa tosubwa kiri extra ku Finance Trust Bank. Omugano guno gutandika nga lumogo 12/12/25 mpaka nga 3/4/12/26 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa. Finance Trust Bank erungamizibwa banki ekulu ya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund of Uganda okutuukira ddala ku bukadde 10.
4: Talimbye
0: banafe aba Finance Trust Bank mumbera yonna yonna boyina okulaba nti ate mukwano gwange obeekwata boyina okulaba nti ate munange obeekwata ne banafe aba Mandela Mirrors abakola obuwunga obuwomu okuzaama era nga bagamba nti mwenamwena abamasomo mwenamwena aba woteri abasuubuzi abantu sekinomu mwefunira akawunga ng'ate kalungi nnyo okuva mu banafe aba Mandela Mirrors bali awo busega kuround about ku Masaka Road yawo tuke busiga kuround n'okwata ku Masaka Road ojja kubalengera nga bali saidi zawo mpola mpola mu mbeera yonna yonna wakati nga tulekera akadde aka adhan gwe na winale mukulaba nti ate oliaddaku mbeera nga ate osambya sambyako eddakiika obula ntono ddala eddakiika mukwano gwange obula ntono ddala so mbeera nga weekwatakwata mbeera nga ate olya byolya nga oyanguya yanguyako obwanga osambya sambyako ndowooza ensonga abadde Sheikh Mohsin Burhani Chiti ensonga ze ndowooza muziwulidde bulungi nnyo nnyo nnyini ddala. Waliwo ebintu nga byekituufu Mukama Katonda nga osifumitireza mu bw'oti n'ogamba naye Allah kino yakikola atya kino Allah yakikola atya amazima ddala naye nga byokwega bye tuyizeemuko ebimu twekwate ennyo Qur'ani bannange ekituufu twekwate ennyo Qur'ani twemanyize okusoma ennyo ennyo Qur'ani oba oli awo oyinza okubeera ng'ate mwana wattu ogifuniramu nnyo nnyini ddala tokkiriza lunaku kuziba tokkiriza lunaku kuziba nga tokutunudde mu Qur'ani wekiba kisoboka nga osobola ofunawo ku space ng'oli waka soma ku Qur'ani ng'ove waka neweebesuulaemu ennyimpi obutuuka ku mulimu gusoma ku Qur'ani obe wakawaganye oluusi oba opapa olwakadde mubimanyi setulinga ku mulimu nga tonatandika kintu kyonna kyonna sooka okwate Qur'ani muno mu studio za Pal FM mulimu Qur'ani zi buliwo otunula ogalula goli mukono ng'okwata ku Qur'ani ziringa ssatu ekyo nno kikemu kwegamba ne ku mulimu gw'oteekawo Qur'ani ku mulimu gw'oteekawo Qur'ani ofune Qur'ani nga yiyo gwe Allah bye yawaako nga musobola osoma tiraawo naawe atagisobola gibikule gibikule ogiyise mbuyisa weegombeko ogisoma ate ogyeyigirize kati gwe amanyi okusoma ku Qur'ani ekigaano funa Qur'ani yeyiyo nga yiyo tewali agisomamu nga yiyo era Qur'ani zibaamu obuwuzi obona obuwuzi omugaso gwabwe okulamba wetuba twakomye gwe mugaso omukulu olambe wewakomye osobole otandikira awo naye osanga omuntu ne Qur'ani nga weyajja n'akawuzi akalimu wekajjira nga wekali nga wekali sebalabiranga kusoma Qur'ani nga ziddugala naye nagamba ono asoma Qur'ani funa Qur'ani iyo nga buli w'osoma w'omala osoma ng'oteekawo akawuzi ng'ossaawo akawuzi ng'oteekawo akawuzi tusome Qur'ani ejja tuya Allah ajja kuliisaga ebintu bingi by'omanyi n'ebyotamanyi mwe baabandoga mwate baakola bino mwate bino Qur'ani Qur'ani soma Qur'ani mwana wange era abazadde musomese nnyo abaana bamwe Qur'ani bakulenga bazimanyi wamaali adda akulekera awo okitegedde wameyerira dda ku gwerekera okubanga
4: adhan ku 19:09 Pal FM ekuleteddwa BMK Group of Companies nga baligwamu ne
5: ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakiira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssennyiga nga takuggwako kozesa Lugave Cough and Flu Syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave Alusa Syrup musange mu famasi ne dwaga shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority
6: qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yagamba mbaka wa Allah okusaasira kwa Allah kubeere kuye n'emirembe idha sami'tumul muadhin bwemba mulidde omwazinyi fakulu mithila ma yakulu lmuazin, muddeemu ng'omwazinyi bw'agamba. Kuno kwe kwazina kwa salatu lfajir ku Pal FM.
7: Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.

0: ngando za midabantu na yukondo mbihaleju. Nga inako biyakozeko.
1: Omanye mabegeri.
0: Mete mugula kubalonzi.
1: Tujabano nyara mpaka. Ate ya tinzi.
0: Natu inzo muno njire simu nga.
1: Mugundi mweka upkolo gina tanika kunonyo mwomo. Zile mubano nyakutoritu waba nunyanganga baisi mbyeo. Nga bangu wako atama simu.
0: Mibabula muko kati.
1: Na ye kati nga kuita. Hey, mumbeja.
0: Bacha ina mabanja. Banji ba ina mabanja.
1: Mbeja chupesi mnagano jikuata.
0: Banji ba ina mabanja. Wezo kuruza ntiguamu omu kubamu banji azia kuzi samu campaign. Okuzi siza simu ndara. Lusi nagambo wezo kubaba iti deuo. Hei katika baso kibaba gonjula mabanji aga kasente kazi.
1: Makaveri wasuzoti ya kansubira wasuzobulu unji mkwano gwangi. Thank you so very much. Omanyiru li, rahiru kusatu. Wakulira kachiko kaili deburi obonto. Yasoka na atu gamba anti ya inabe ya gama mbu. Wali uo avali beya gali zivi yawe. Abage na president yore kakuta. Kana kule kulira. Yasoka na kubiru na gamba. Atabantu wabamu abagenda. Mukachiko kana bagenda mukachiko bachibo gwe
0: bibatekayo ga bakomishonaza abo
1: bachibo gwe abamu baradde bas
0: abamu bagwana baleta bulesi
1: baradde buno abamu bagenda funa yo sente abamu baberanga bagwa mukugwa okuberanga okubakubagiza nabasindika kachiko
0: kachiko
1: abaliyo bachibo gwe then era waitawe banga tonaga mate yachawa abantu bagende wa president bakasira bamulopera lopera. Bamu lopera nga batakoze bulungi, bamu jijitika kei
0: mga mbuka. Mbufunze tukainti ya chawa bengambo.
1: Ababu zunza, kari waduwa uwe
0: mbambu na yogele
1: bitufu. Nama antipa mkonje la katua tuli yao. Tula waku muwandi yuko.
0: Nakutani. Wali waku tani.
1: Doza tuka nako urugambo.
0: Uruwa mzito ya yeba zo mkulembeze. Mbaluwa ya mugamba, amweba zo kubanga. Asubudu mulu ndaima na yuganda ukuweleze guangalie. Nebi ya fesi za zenga mutekamu.
1: Tuna mujukira. Oli jukira mama.
0: Niti ya imiri ya kudembiri ya badina Uganda.
1: Aina msela yutuka mtuwa nipo kwa muza. Aba dechi.
0: Mbabache mwe buza mutu.
1: Na ya tuka isa nituwe buza. Chaba denga tutuchite gera. Na ye. Wache mwote isati isa abantu. Mubatisa singina kulupa president, singina kulupa abdene mumulopa na mumulopa. Katana agendo kudida kwa wale teke teke.
0: Tono ya babo gira konti alabika naebu watu wa agendo kula. Ya kuba asasanya bubaka. Ulito liti ya mugidenya naga waluo mkubiguwa wa dechifune ya alabika. Agenda kuba walimu lupaipuru wa maulire. Kubaka wabu tuwala yu. Mkula yeye milimo. Ulito kiza president iraba londa anginti wa jamu wa maulire.
1: Katino waliwa maulida amalala. Waliwa omchara. Eyo omcharo. Saidizeyo, baiseyo, walukuba. Omwana omchara, ya genze na afumbe mbazi. Bwazi fumbambu, na agenda achimama zi. Mukuda, ya genze okusanga nge mbazi ziriridwa.
0: Ye mbwa kuchara kwa limiru wake mbwa.
1: Ate mbwa, ya gambie, ye nalide mbazi ange. Ogenda chisa sulida. Na ito mwano omu kwa omu, ani ya lidani ya bienva atite wali, ani ya bienva natani kukuyomba, ya namenye omugo. Mkumenye omugo, na gamba katumwe na wansi, omwano omu namba, ya badate kayo mkono negunuka, owoku bili na janga kubo omu omu. Omusaja chavayo na angenga na mirongo kube.
0: Ya wade... Yomukuba kutemunda mu.
1: Aite ba chairman tiata sizabu tasa ngengumi etani. Semwami ya bie.
2: Abasawo baffe tubeebaza okubeera ku mwanjo mu kulwanyisa Ebola n'endwadde endala. Naye nga yadde mukola obutaweera. Obulamu bwammwe kikulu nnyo. Tukigeza kukwata ku mulwadde yenna n'engalo zo nga teweesabise. Singa abeera ayokya nnyo, ng'asesema, addukana, nga munafu, oba ng'avaamu omusaayi mu bitundu by'omubiri eby'enjawulo. Tomanya, yandibeera Ebola, kola bino wammanga. Yawula omulwadde oyo ku banne. Goberera amateeka g'okutangira ekirwadde. Yambala gloves. Aprons, kosa n'ebirala byonna ebitangira Ebola. Engalo zo sifuire hand sanitizer. Onabe mu ngalo zo ngukozesa sabuni n'amazzi amayonjo. Kosa n'ekifo mu janjabira. Fayo nnyo okukiyonja ng'okozesa jig. Ate eri banna Uganda, tuwulirize era tugoberere ebitusomesebwa okwewala Ebola. Jukira obulamu bwo kya muwendo. Obubaka buno bukutuusibako ekitongole ky'ebyobulamu.
3: Omuchakala. I drink a rock of boom. I dance, dance, dance. Nenywele silver baka. I win it double, double.
4: Boom chiki.
5: Boom chakala.

0: Obusiramu dene yetago kutegerebwa okwekenenya wamu nokujitegera kati yongera okutegere dene yo ibyota supura kwekenenya byota supura kumanya biwali wategera mu buchamo ngobuza imam mu program buza imam
1: buza imam
0: ekuletedwa aba SH Family Hardware ewakiso kukuba eligenda ku headquarters za district opposite ne Masjid Nur batunda buli kika kya bizimbisibwa ku beira isi osobola nokugula nabo account notandika okuteka ko sente paka botandika okuzimba notukirize kirubiri lwacho bali ku note musambu tano nya asatu munya atano munya wamune note musambu munana mwenda msambu munya atano mutano atano munya
2: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, amma abad, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ino yipalo FM chikumu musambu, katonye ze muenda ekula liyo mtuwa, bulijetu baweli za tusinzine wa guru, Odi Kampala, tui opos ne Odi Kampala Primary School, ateru den Twine House of Zaka. Tubeba zaba weleze bibuzo vya mwe mu program Buza Imam. Ateda mwe bali nyo kujagala, mwe bali nyo, mwe bali dedala. Program Buza Imam, Abdulhamidi Kizito Misenza, andagema nyaga angendi, ni mkadu wa Feshek Abdulkarim, Mugendela. Ononu ye imamu wa Masjidi Abu Bakari walieri ekagoma, ate mutwayu fwa jamaat, shicha and umura. Kwa tulina hii. Bakati wa Fabalonji, abatusa kwa programu eno wa SH Family Hardware, walibasangu waliri wakiso. Bobo vene kayunga tunule wakiso, jakulaba ye kizimbe kisingo kubanga chumambu nyo chiriko ogugambo gunene SH Family Hardware wakiso. Kati chama ko nga akwata kukuberi genda ku headquarters za district awe njini waluo omuzikiti muavu nyo munene nyo baguita Masjidi Nuru kati opposite chirunja wani hajaru na sirunjo jawaberi dala wewali yebizi mbisu wa beila isa tenga vya birunji nyo vya plumbing vya vili mbujuvu ati bubango tuwala sementi monji bamu kutualia kusaiti msumari wajiri tanka mabati mifali so sengenge lanji ya bulichika amabati ya gabulichika mifali so nemu abasubuzi jiri kwa maguba manji kwa bajisaze nyonyonyo ebay mkene mjisubule aba hotels aba masomero na mwamkisa gugo uweguli chirunji ntiba kukirizo kugula unabu account yotekeko sente mpura paka luno tukiriza chiroto cho kankwe simu omanye bisingawo eri 0754 34 54 54 oba eri 0700 34 34 54 SH Family Hardware wakiso ngaba lijo tutandika na akanyomero akebintu bituisa akamaso natumanye nti mulimu empeera nyingi nyo atolusa abamu twesibane ku bintu ebyanga temulina mpeera kasabe mukadde wanga balamuseeko tugende maso na akanyomero ako insha Allah nam sheikh
3: bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أبتولي زابلونجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: ثم بزا الله تبارك وتعالى وكبانغا شاتوا يسكو جنجرة شوغلام ثم سبا الله تبارك وتعالى أتوا بلونجي ولمو كونغيس كولاليرو تتاسو ببي أبو كاليمو Mbazi, waganda wafakalunji ya watu uliriza, waluo omu kubami ya ita kumulonzi wembuzi. Na mugamba, madha maaka minal ulumu, mulalo gwe, bichibyo inayo mkusinzira mkumanya kuhu. Manyaba antu wa wabalunzi, baba ni nebi gambi vya magezi binji. Ebili muhikima, ebi juda magezi. Nadalo mtu onga akuze kumiaka, habani yoku higa binji nyo. Ya mugamba, ninebi tu bilinga bitano. Uja kunyongira, echo kutano. Ya mugamba, ntibia ebili wa. Ya mugamba, echisoka. obulamu bwange sikozesa bulimba ebbanga lyemmala nga amazima weegali amazima kasitagabaawo sikozesa bulimba ekyokubiri لا استعمل الحرام والحلال موجود سيصور كويسة كنتو جازيزي و غاتي اچا حلال سباوي چيري اچوك ساتو ناغم انتي سو بيرا سنمون تايو غيرا نيوكو بموغو وابانتو غنانجن كاكسان لنو بموغو اچوكونا لا أعصي الله سسولا كجيمرا الله ناجما نينتي عندما اتشوك تان سيامون غيراكو سسولا كوكانيا جيمرا شا الله ناجما نينتي الله كويش ينجرا اتشوك مالا نينو سيغالانغا يروتو ما وشا يوغيرا بينجي زبابان پاد دي جيمرا ستوما ila ntambula nacho buterevu ono yabuze yabuze yawulire ensonga ezo na mungama nti kusinzira kubye nkuulidde oyogera lakadi hawaita ilma alawalina walakhirin kugamba okunganyiza irimu yabasoka n'abalijjo oluvannyuma naye ebigambo ebyo bitanu bitambulireko nnyo na wichiti mganda fomulu unja tuuliriza amazima usede mwizo kulaba angaga kuyuwayo na ya amazima aga kutasa vinji atobu limbabu kuyuwayo nyo eshirala okwetanile chigambe chiri halali halali buliruwaba antiwari wewa lidala haramu haram tali mukalunji konna ula okunyika nokusa mitawane myerere vaku mugo bwabantu abantu bayino mugo nebuli roya galanga okubikkolo mugo bwabantu jukira anti nawo olinachi
2: mugo
3: ayino mugo just Allah chakubikiride
2: Allah
3: Newa nalabanga otandiso okuyingirira abantu jayo kamugo kagundi jayo kamugo kagundi isawo yonna nawe linda chechidako twebazenga nyo Allah tabaraka taala ebyengera byabantu wadde tuleme kubanga tubamu aba abantu abawakanya ebyengera bya Allah tabaraka wa taala so Allah subhanahu wa taala atuwe ebbanga lyonna okufumiitirizanga nokulowoza ku bigambo ebyamakulu na
2: tuyanza nyo tuyanzege amukadde wange naddala ebigambo ebyotubuuliridde tusaba Allah atugase nabo kakati kawanga sinaba kusoma kibuuzo kino nsaba kusooka kulabula bantu nti bannange betuba kutuyamba abantu omuntu wakutukira omuyamba mwegendereze nnyo nnyo ebeeraze entambula ze netolola ze kubanga waliwo bambi abazze eri mukwano gwange muganda wange mukulu wange Haji Isaka Muwanga Kizito Munakisugu wali eri ngali ekibuyaafu bambi mutu bajja nti Haji Muwanga weba alhamdu webala kukolerera obusiraamu naye nange nyina ekizibu ekiti nyamba kakati bambi yadda agira kuyamba kujja waleti oba yakoze atya oba waleti ni bajitwala chokanga memuli
3: ID
2: kadi zezo na mulimu ebintu ebyomugaso sente zo zabadde mne yaga sente sikikulu ne singo muyamba kali babi no mudiza kadi so kati okuyamba amuntu ajanga yagala okuyambi naye nga atalusa ze kukola ko kiki
3: bulabe
2: kale muino okwegendereza ensonga yo mpwanu nawe yatutte kali lwaki litira kadi ya muganda wangu ono wano kupalo nzinja jimuwa so yembere yo sheke jitulimu kati olusa abantu bagala kuyamba abantu balowooza nti abantu bakyamu ngira waliwo omwami agambye yayamba omukyala na yali agenda wazana naga nti nze ngenda nyambuka eno gulugu barracks
4: nebi yatuka we namganti antwala akulu achiri we noteke ichibu yao wali na atambula olwava mu ngamganti nsasula we mteka opposite wende ku police ndi nsasula ngakubendu umusajja ngawunga
3: police
4: ikubayambi ngagabyo kusajja kwansuze ku twabati twaganye na gwesawe mu ne yasuze ko kakati kakati ogano ku nsasula
3: Allah
4: ukakana ubigize amusajja anonyeza abamuwala sente nga muwala mutwala ko mitwala abiri
3: Allahu akbar
4: yembere yeyifuri soko
3: jikuru yembere njitegedde chikulu nti olwalirinsi mwetuwangalira ejjudde ebyewunyisa bingi nnyo omuntu ajjira mu kifaananyi kyakumuyamba naye nga nga bw'okyogedde ng'alina birala byabaza bangi abatuukiddwako embeera ezifaananako ng'ezo nga mu butuufu mutima gwe mulungi abadde ayagala kuyamba naye n'afundikira nga ataakoseddwa mu kifo ky'okuba nti ayambye afundikira ate yakoze ki yakoseddwa tubiraba nnyo ne ku mizikiti kye tuwangaalira omusiraamu najja ngenda mu kitundu bwe kiti ne weebuuza engeri gyatuuse mu muzikiti gwe mu kitundu egyoli
4: mbadde
3: ngenda kati noobuuza embalala ne kugamba bingi naye tutegeeza abantu nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti buli lw'osaba ng'oyagala kwongera ku kw'olina weetegekera omuliro weetegekera omuliro nanga nti ekyo kye baba kuwadde muliro oli waddembe okuyinjiwa za amanda ago obugakendeesa ehadiisi ebeekubiriza omuntu okubanga wettanira embeera eyokukola nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omuntu okubanga akwata embazzi n'agenda mu kibira n'atyabayo enku n'aziweeka ku mugongo gwe n'anoonya abazigula n'azitunda nabbi yagamba nti oyo mulungi nnyo okusinga okugenda okunoonya ensimbi mu bantu ng'obasaba bakuwadde oba bakumye ono abakusingira wala nnyo era bawabbeeyi nnyo kiba nti obusiraamu butambulira nnyo n'okukola tebwagala muntu atuddewo nga takola ki nga takola ndoozi ojjukira ekyafaayo kya Omaru kye watunyumisa abantu byosanga mu muzikiti bali ku avikaari bali ku tasbihat nabuuza ate mmwe tyaafe tutendereza Allah tabaraka wa taala timumutendereza naye ebyokukozesa mu bijjawa atugabirira aleeta wano abantu ne batuyamba ne bakola ki n'abagamba mbala bbiri nga wano muvuddewo naye nti inna samaa la tumturu dhahaban eggulu teyetonyesa golodi okiraba temujja kutula butuuzi awo golodi akole ki ayiika awo ava obwaggulu mugende mukole kati mu mbeera eyo nti omuntu yenna gezaako okulaba nti okola onoonya ekyokkola weggyemu embeera y'okunyooma ki okunyooma emirimu nti nze nga nkola ogwo mulimu nga nze nkola ogwo mulimu ekikulu ky'oteekeddwa okutunuulira nti gumpaaki kasita wange osobola okufunamu akasimbi akakuyimirizaawo akayimirizaawo abantu bo ogwo mulimu togugayaaliriranga aye ka twafunye ekizibu mu Uganda kankitwali nti kiri mu Uganda omuntu ajja n'akaaba nga anoonya omulimu naye wallahi olumusa ku mulimu ali naafuuka ekizibu olumusa ku mulimu bw'ati naafuuka ekizibu mu kufuuka ekizibu gwamutadde ku mulimu ate aba ayagala afune ennyo okukusinga kati buli wagala nnyo okusenga mukama wo kiba kitegeeza nti ogenda kutandika bubbi ekiraba oba ogenda kutandika kuba mubbi ekinaava mu kuba omubbi lwanaakuzuula nti watandise okuba nti omubba aba agenda kukugoba nejjukira wobadde ofuna akantu akakuyamba akayamba abantu akayimiriza abantu bo naye abantu bafuuka bazibu nnyo mu kuba nti oli bwakufunira omulimu ate ofuuka kizibu banne tubebeesibwa tubebeesimbu oli bwe bakuwadde omulimu ng'akufunidde omulimu gukoli mu bwesimbu tuyingirira mulimu ate kwagala kugusuula kumulala oluyingira obwata apulaning agusudde atya agweddize makampuni mangi agagudde naye nga bagasudde be bakozi betuleetamu ekiraba kati olinaafundikaaga nti kambiggalirewo ddala mbifeemu nejjukira abadde ataddewo akantu musobola okufunamu ekibayimirizaawo ekibabeezaawo nga naye bw'afuna nemuba nga wenna muganyulwa naye bw'anaakiggalawo ye ayinza okusigala ng'akyafuna naye nga gwe atokoza eki kati tukubiriza abantu mwenna twebeesimbu ku mirimu gye tukola tuleme kuba abalyake tuleme kuba abalyazaamaanya wallahi ensimbi z'okuŋŋaanyiza mu bulyake tezaala ate tolina kyogenda zifunamu mu ntandika oyinza okulaba nti ofunye akasente akawerako naye wallahi ne bwonaagula ekizimbe nkukakasa enkomerero yaako tekagenda kusigalawo kubanga ensimbi teri mu baraka kiraba ensimbi temubaki temuba baraka kati oyo eyanyakudde waliki kukakasa sente zaaweddewo naye ono gwe yagijjeeko gwolowooza ekyo kiri muva ku mutima paka yaumal kiyama omuziza mugenda kusimba layini ate kufuna ndaga muntu ate genda ku bya poliisi ate genda ku biki bingi
4: programu zonna yazise n'agenda ku poliisi
3: aripotinge
4: kubanga ate ekizibu ekiriwo nti olusi kaadi zino ababbi bazikwatako ate wabba walala wagisuulawo bajja banoonyagwe
3: bwe batuwa
4: ripotinga
3: buterevu google bwakwatibwa kati bingi byoba omutaddemu ebizibu ebirala tulowooza nti kino kyokka kyoba omutaddemu kati oyo ne bwaba nakyayagala okukola musajja ono yankola bubi ekyo kyokka kikumala okuba nga ofuna ebikolimo bya allah tabaraka wataala
4: emirimu kati gitatambula buli kimu kitambulira kati ku
3: ndagamuntu buli kyogeraku otireeta ndagamuntu ndagamuntu kasukubiriza abantu babemu kutya allah tabaraka wataala
4: nzanyo teyanzeege abantu baffe bambi kambasome mufune ekisa kakati ono abuuza nti kituufu sheikhe kyenawuliddeko nga basomesa nti omuzadde watta omwana we tafuna musango kubanga nti nabbi yagamba salalla ali sallam nti gwe nemaaliyo byonna byakitaawo
3: hadithi eyo zezimu ku hadithi ezategeerwa mu bukyamu zezimu ku hadithi ezategeerwa mu bukyamu omubaka sallallahu alaihi wasallam okugamba omwana nti anta wa maaluka li abiiki gwe n'ebyobugagga byo oli wa kitaawo yali tategeeza nti omwana byonna byalina byonna bifuuka byataata era waddembo bikozesanga bwabayagatte si bwe kitegeeza singa bwekityo bwe kyali kitegeeza omwana ono bwe yandibadde nga afudde emaali yonna yandibadde ono agitwala okiraba naye obusyamu bumuwaako bubi omwana bw'afa bumugiramu kimu kya mukaaga nimugaa ntikuwaddeko kimu kya mukaaga ku byobugagga by'omwanawo kakati kino nabbi sallallahu alaihi wasallama yakireetera mu mbeera nti taata obwaba nga alina kakutteko akatonotono ku maaliyo tonyiiga nnyo era tunakuwala nnyo nga tata wakozeeki akozesezzaako bwebaddamu okukozesaako baate bategeezezza nti byonna bikozese kati olaba Allah tabaraka wataala yayogera ku maali yabamulekwa emaali yabamulekwa erabirirwa abantu katugambe ba mirundi ebiri omwavu asobola okulabira emaali yamulekwa n'omugagga asobola okulabira emaali yamulekwa ne Allah tabaraka wataala yagamba nti bw'obanga oli mwavu ng'obadde mwavu nga olabira emaali yabamulekwa falyakul bilmaruf lyako naye ng'olya mubusi mu bulungi sikudiibuuda sisikwonoona jjako akakatono ennyo okiraba kati ate bwe yatuuka ku mugagga n'agamba nti waman kana ghaniyan falyastafif Allah wanga akugaziiriza mu byenfuna emaali gyesonyiwe ono teyamugamba nti lyako mu bulungi yagala gyesonyiwe kakati naawe omuzadde bwabanga Allah tabaraka wataala agabiridde omwana wo kyamugabiridde bakugambibwa oba olyako lyako akatonotono so si kulya ate kukola ki
4: kumalawo
3: kumalawo kakati nga tuddayo ku nsonga eyogeddwa nti taata bwatta omwana talina musango kubanga gwasse
4: mwana we
3: maali ye olaba ne maali yennyini sente zino zizo obusiraamu tebukukkiriza kukola ki kuzidiibuuda era ofuna omusango ozoonoona zizo akiraba kakati buti ate nga otaddemu kutta muntu atali wuwo siggwa mutonda ekyo kiba kinene okutta omuntu zambi kugamu ku mazambi amaki
4: amanene
3: era teriyo omuntu yenna agambibwa nti oyo bw'omutta akiba kale kaleko lwakuba nti mu mateeka g'obusika waliwo kyetuyita mawaani al irif ebiziiza omuntu okusika ku muntu okumusikira mu byo mulimu al qatl okutta kyekimu kukiremesa omuntu okusika senga kitegerekeka nti oyo walina omukono mukutta omugenzi obusiraamu bukumma
4: emmaali
3: bukumma emmaali tokkirizibwa kusika kakati taata ono tebamusaako kiswaso kindoza kyekitera okubuzaabuza abantu nti tasibwako mbeera yakwolera
4: kuwolera ggwanga
3: aha naye attibwe naye ati ekitegeeza nti tumuleka bulesi aa amateeka galina omumukolako bayinza omumusiba bayinza okukola ekirala kyonna naye nga takose eki tattiddwa ono wetugira ekigambo kitera okuwulirika lwaki bagamba nti omwana otattibwa manya taata tattibwa ekimanyikiddwa ndi taata ateeka kubanga yassemu khata kubanga kizibu omuzadde ayina omwana okukeera ku makya ng'atugumbula omwana we yadde olwaleero webali olwaleero webali
4: naye
3: ng'ekimanyikiddwa mu butonde katonda bwe yatonderamu omuntu nti aba ayagala nnyo omwana we era abazadde batono nnyo bayinza okusanga agamba nti atlist omwana afanze nensigalawo abazadde abasinga byonna akola nga akimanyi ajja kulekawo abaana sibeguli buli muzadde yenna akikola nga amanyi nti abaana bajja kusigalawo ye yalina okukola ki okubasooka akatlist omwana afanze nensigalawo
4: omuzadde gwetuyita omuzadde
3: abazadde abasinga byonna akola nga akimanyi ajja kulekawo abaana
4: kiyinza okuba nga kibaddewo mu
3: butano buli muzadde yenna bonereza n'amukuba awabi kukakana ng'akoze eki ng'afudde kati yensonga lwaki obusiamu kama nti ekikolo tekijiwa ona tabi ekikolo
2: tekijiwa ona tabi
3: aha singa ekikolo kikoseze tabi tetujja okikolo naye ate ettabi bwe likose ekikolo
2: tulijja
3: kutumana watta bakadebe atanje mu kisusse uyu mwana alina kutibwa aba ino kolaji
2: kutibwa
3: aba ino kutibwa kati muombere yotugamba nti omuzadde takirizwa kutta mwana era omwana si kya bugaggabwe omwana alika ya mutonda era aliko amulina ko obuyinza obusembayo ya Allah tabaraka wa taala tokirizwa kuyiwa obusaayi gwa muntu era nabbi kyatugamba nti la dharara wala dhirar tokirizwa go kenyini kwetu usako bulabe ya doko butu usako mulala
4: wabatu yukiri ya wemfulide message ya mkulu chimvi mvi rubbanu Paulo ngaganti kakati ulu singa omuntu ata omulalu wengu mulalu ulusa ambalaga sarabu sazi kubo boli wa mwadu kano utomila puu kati yecho chochira mulu achitia
3: Nomulalu na yeye asigala muntu era tetukkirizibwa kubanga tukola ki tumutuusaako obulabe bwonna era bwotta omulalu oyo waliwo amateeka agakifuga teeka bulungi bwabanga abadde mukkiriza tuyinza okugamba nti ate katonda naye omulalu mu mbeera ye abaliko ababi bwe tumutta mu mbeera eyo obutanwa ng'otomedde kitimanye kibla mu mateeka ga sharia tumuwa dia basa sola dia chechi gwe mutango oguwewa nga oso omuntu wantu bate tuchatumia kya bulalu wabala tuba tutunulira muntu oso omuntu kati bwobanga omusse enzita ya mirundi esatu wale kibaita kati la amdan omusengo kigende bana balalu bantu tawanya da no mutomira lumu yo nawe bakuta
4: kumangus
3: aha
4: ngogende
3: ogende dite abo otibwa naba huko banti omusse munzita nga shibhu amti kifananyiriza obugenderevu omusse munzita yifananyiriza obuki
2: ugenderevu
3: katugeze oyagadde omubonereza ayina byakwononedde kuba oluusi babakuba emiggo yabadde azaawo n'okwata omuggo n'omukuba kati omukubi omuggo n'afa ekyomulumi obadde okyagala naye obadde toyagala mutta kati ekyo tukiyita shibuhamd oba abanga agenderedde ngenderedde kyakumulumya n'afundikira nga afudde kati ati wano nawo mateeka malala agalamula muwangamiya kikumi ngamiya kikumi ze zisasulwa mu famire ng'engamiya ezo ziriko obukwakulizo
4: zikuleeta bunokukozi
3: otekeddwa okwawo engamiya 25 nga ziriggwako engamiya 25 nga zigenda kuwaka engamiya ziriko obukwakulizo
4: nga kibeera expensive
3: kati wantu yinza ozizza mu nte kitegeera nakwata ente nakwata engamiya esinga ku nte ebiseera
4: ebimukakakabeeyiende zibamu bbiri mu ngamiya
3: ndowooza
4: newano zibatunda kuba kati ziri miliyoni nga mukaaga ati nga si z'amaanyi nnyo
3: kati naffe tubala kyangamiya katutwale ekyo nti engamiya ziteekeddwa okuba nga 25 ziriggwako 25 zigenda kuwaka kati endala nazo ne zibanga
4: zigoberera
3: oyo yaba akoze eki bagiyita dia mughalada dia enkambwemu dia nga ki nkambwemu kati nawabawo kyetuyita khataa omusse khataa mu butali bugenderevu togendereddemu kuba togendereddeki wabula antuke mtomedde nga togenderedde kati oyo bamusasula engami ya kikumi nezo teziriko bukwakulizo buli
4: ziri kikumi nga ziriko bukwakulizo okubantu awateeberezibwa okuba manisiloto baba chiita abantu bano barubano abapolisi
3: kakati kino osasula engami ya kikumi ase khapa at simu bugenderevu oyasasula engami ya kikumi naye teziriko ki teziriko
4: na okay tuyanze njo tuyanze genduza bani ngulira muli ya sharia bwetaputibwa so togamba nga bugambi nti gundi ya senti anawe awu wenyini wenyini kigwera wano nawe naokola ki nawe ate nota kakati olwo bano abakyala abatta abaana baabwe n'ajjamu olubuto naye nga lukulu lusi n'akaana nekatandika n'okukaabira mu ttooyi eyo kati abo baabo hukumu yaabwe yeri ki tebalina haddi yaabwe kubanga n'oli aba muntu
3: bwabanga si netukakasa nti si omuntu ebyo nabyo bimukwatako nga bwe tubyogedde bimukakatako n'ebimukakatako kasita kiba nti mubaddemu okutta abavunaanyizibwa era alina omusango mu maaso ga Allah tabaraka wataala
4: kivaako naddala ekyabakyala kubanga abaana naddala abaana abasireyi ngaabo bwe batuukira eyo nga bye bakoze awo bingi bingi kakati olwo bano abajjamu olubuto luba lwenkana luteekwa kubanga lwenkana ki okugamba nti kati onasse omuntu attibwe oba kujasi n'okujjamu nga ki tebinnaba na kutuuka myezi ng'esatu ebiri
3: emyezi ebiri abatalinafuuka muntu naye nga naye tekikkirizibwa kubanga abagenda kufuuka abagenda kufuuka muntu myezi ena omuntu aba atandise atondeddwa myezi ena omuntu aba amaze okukola ki okutonda era oyo niwabanga lubuto luvuddemu akolwako byonna ebikolebwa ku muntu aba afudde bamunaaza bakola
4: kimuntu myezi ena kuddagulu obose omuntu abaana abobuwala mu kitundu emu bwakatta babeka kati ngabana abaana bwabi ebiriwo ebyo ebiriwo olwo ente engamiya zino aziwaani
3: engamiya ezo zidda mu bananyini muntu atiddwa zidda mu famire ye zidda mu famire ye kati era n'okuziwa teziba ku mutwe gwa muntu ng'omu kiba ku famire yesasula engamiya ezo famire yonna erina okutuula esasule ki engamiya oba kika si famire kika kyekisasula engamiya ezo onayinza okuleeta yo ettaano olinaleeta yo egundi bwe bityo nemuzireeta nemusasula ddya
4: teyanzege ono abuuza sheikh kituufu nti zamuzamu ono gwetunywa nti olwokuba nti oledde mutukuvu tasomerwako basimala
3: zamuzamu la shakka tewali kubuusabuusa mazzi ga mukisa mazzi amalungi nga nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam bagwogerako nti mau zamuzam lima sheribala amazzi ga zamuzamu bakuwa kyoganyweredde kinzira ku nniya gyonyoleddeko amazzi gaki ga zamuzamu nabbi yagogerako ebirungi bingi nnyo amazzi ago ate nga n'abamanyi nabo bagenza okukizuula oluvannyuma nga mazzi malungi nnyo mu kulwanyisa naddala endwadde ezimu ezitera okutambulira mu mpewo ebitasangika mumazzi malala biri mumazzi ga zamuzamu byokka kati amazzi ga zamuzamu omuntu bwoba oganywa kiri mu sunna okunyesa omukono ogwaddyo kiri mu sunna okusoma bisimillah ekintu kyonna kyokakasanga kiyingira mu lubuto lwo kirina okusomerwako bisimillah era ntukozesa omukono ogwaki
2: ogwaddyo
3: muzimu ku nsobi ezitera okuwulirwa ne hatta bamba bakola n'ensobi mu rukya maziga rukya bagati baganywesa ddyo ate tosoma bisimillah enzijanja banfu nnyo kitaba enzijanja baki banfu nabi yagaa nti kulbi yaminika disanga ddyo samillaha
2: wakulbi
3: yaminika somanga erinnya lya Allah oliisa omukono gwo ogwaddyo kakati teri iyo mwalimu ayinza kujja amenya wate kya nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi ayogedde kino ate naawe ayogera ebibi kirabo kiba kitegeeza nti ekyabasomeseza kiba si kituufu yadde galimu baraka ati baraka tukozesa omukono ogwa ddyo ddala kubanga nagwo gwaki gwa baraka baraka egattibwe ku baraka ofuna ebirungi naw
4: tuyanza nnyo tuyanze ge mukadde wange kakati ono abuuza nti omwana ono ow'obwenzi mutusomesa nti abeera mwana wa mukyala kati abuuza nti lwaki bw'aba mwana wa mukyala nga twakola naye zaabi fembi tulina okuvunaanibwa kati ate lwaki nze nsasula sukuulu fiizi zonna nentunuulira ebyamalwaliro kwambala na buli kimu kyonna kyonna ekimugendako kyokka nga ate si wange wa mukyala lwaki tetugabana nga bwe twagabana ezzambi
3: nga tonatunuulira kugabana byaki nze ndaba nga omuntu yandisoose kutunuulira obuzito bwa zambi lyeyakola obuzito bwaki bwe zambi eryakolwa n'okuba nga asaba Allah tabaraka wa ta'ala okuba nga amusonyiwa kukyo obweraliikivu bwandifudde okuba nga weraliikirira okuba nga okulanga n'obujulizi wo bukula abaana betutera okuyita nti oyo mwana wange wa buvubuka awo twali tukyaliwo okiraba ebigambo ebyo byemu ku bigambo ebinyiiza Allah tabaraka wa ta'ala era kifala nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam nti kullu ummati bu'afa abantu b'ekibiina kyange bajja kuwona bonna bajja kutaasibwa illa okujjako almujahirin okujjako abo aboolesa nagamba nti mubimu ku birago okwolesa nti ddala oli mujoozi kukira ku makya nga Allah yasuzaako bikkiridde n'okira ku makya n'otandika okunyumiza abantu byewakoze mu kiro gwe Allah tabaraka wataala tasobola kukusonyiwa ekira nti newetuuka n'okuba nga weenyumiriza mu mbeera eyo nti nezambi twali gabana naye twaleka ekitundu nange ntwaleka ekitundu munange bwobirowooza si bwe biri tukubiriza okuba nga okola tauba weenenya eri Allah tabaraka wataala ekyokubiri omwana ono afuuka ddyo omukyala afuuka omukyala senga wabaddewo okusika omuguwa omwami yeeganya omwana anti nze oyo mwana si wange bafumbo abafumbo bano ababiri omwami agamba nti omwana ono azaaliddwa si wange nze mubuusabuusaamu kati ayina okujjawo ekyokubuusabuusa akakasedda nti omwana siki si wange kati bwamala okukakasa nti omwana si wange omwana oyo aba afuuse wa mukyala naye kijja oluvannyuma lw'okubanga abeekolimidde si kukyogera bogeze nti omwana si wange nebiggwa batuula mu maaso g'abalamuzi nagambye nti wallahi ono omwana si wange n'omukyala naye naanyumya nti wallahi omwana wuwe kwekolimira nti kwekukitegeeza katechiwa mkwe kulimira omwana asigala wa mchala era mubio usika eno taina ayo bwaba wakusika sika kusaidi ya mama
2: so sitata
3: kuwanga tata akozechi
2: ya mwegana
3: nebo chisangi wanti bonde wakanya kubono nifubu hawe chitaba tata agame mwana wange ni mama mwana gacha mwana wono bonde wakikanya ko mwana sigalo wa msajja mwana
2: wa msajja
3: chiri chijira mumbera nga wabaddewo okwegana.
2: Okay.
3: Na.
2: Era kino abadde ndoze kibuze ekyokubiri kibali okizeemu kubanga abadde alina kyayongedde muno. Simanyi oba yeewaana oba yaagala kwogera mazima kutegeera. Baga nti era nina n'abalenzi abazina nabo bwe bali awaka balina. Nadda nti kaakati bwe kibanga omwana ono wa mukyala. Nti kitu nabano ngeri gye balina nti nabo bazina n'abawala bano bazina kati obagwa mu kategori yemu ono bano basobola okugaba bannaabwe be bagwa mu ttuluba erimu
3: tumugamba nti kyetuyandi kyenyumirizaamu nga batukulembeza naye basobola okugaba basobola okukola ki ebyo insha allahu taala kasta yewali yegabira abana be yewali
2: alinde tanuhu saba nyo Allah ya Rabbi abantu banji bannanga bagwa wadde ekibuzo ekyo kijjidde ko naye abantu banji nyo bagwa mu mbeera eyo abantu banji nyo nti batukuza butukuza bufumbo ya Rabbi tugenda kutukuza bufumbo nga n'abaana waluka n'abaana abamu abajja ne babalagira naawo nga beba metroni ono agenze kuwa wa mama waabo
3: nga abaana bebe
2: nabo nga webaliira ne bagabana ekimuli nga bakifa mama waabwe
3: Allah
2: kyonna twali tugibaddeko ekyo so kati abantu bajooga nnyo Allah abantu bajooga Allah nekiyitirira kale tukole tauba tumwegayiye Allah tusonyiwe ebyo bitusobyeko program Buza Imam. Wakati wafe abalungi abaji tutusako SH Family Hardware abasangi wa kiso kukawe tuke wa kiso kata kuweli genda kwa headquarters za district opposite the masjid Nuru izimbiswa beida isa tenga wabirungi nyo au wabisangi bwa njaka la kupate geza mkwano tibu kika kwa SH Family Hardware ebya plumbing webili binji katibutwala binji ebizimbisi bwa mga sementi ba mkutu waliye kusaiti mifani subaji saze nyo abasubuzi banange na aba masomero msagugu weguliramu abasubuzi kuliko amagoba manji ntaimbwa sengenge tanka bionawe bili ranji ya bulichika nabati ya gabulichika bionawe bili mwonji atenge chirunji baku kilizo kugula unabu akamunti otekeko sente pola pola paka nonotu kilize chiroto choka kuongele simu ya SH Family Hardware wakiso wakubireko nizi 0754-34-54-54 oba 0700-34-54-54 SH Family Hardware wakiso kakati onabuza ntishere yone kasire twahiri aliwandise bulungi twahiri nivyo twamitanga twahiri kasire twahiri wabu editi wadidi Muhammadi Chiti ayina manji abuza nti Qurani yavawa ne Bible yavawa abera no jubba
3: ali jubba ne jubba batuliriza masha Allah
2: alhamdulillah
3: saba Allah yungere baraka mpalu yafe
2: Allahumma amin
3: solo kulirwa alamiya
2: niyo katufuna bwe sio ndio netufuna bulungi bwata bwe bwe rubasingo gubira programs zafe YouTube yo nayo nemiti emitimbagano yo naje tuli
3: Allah akbar alhamdulillah saba Allah ikengera kina kyongeremu okubanga sigendera dalu maso kati muganda fe kibuzo kya buziza ekya agamenti
2: Qurani
3: yavawa Qurani yenyine sobole jibuza wavawa
2: yeyogera
3: ejakubulira
2: kurali yeyogerira
3: ejakubulira oje yakola ki
2: yava
3: Allah tabaraka wa ta'ala gamba nti hamim kitabun anzalnahu ilayka kitabu chitwa kusako gwe nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ani ya chimusako
4: Allah
3: kati chiyo gerera nti chiva wa Allah tabaraka wa ta'ala alif lam mim dhalika alkitabu la rayba fi hudan lilmuttaqin kitabu cha kitali mukubusa busa konna kijjudde obulungamu kitabu cha Allah tabaraka wa ta'ala kati Qur'ani ngayo ekakasa wajeva ani ajireta nazala bihi ruhu al-amin okuvewa Allah ajitusa ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ruhu al-amin moyo mtukufu mwesigwa Jibril alayhi salam ngajisa kwani ala qalbika ngajisa ku mutima gu ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati Qur'ani yeyo girira waje kolachi
4: jeva
3: ani ajireta
4: jisakwani
3: aha chituita silsila Qur'ani ye kolachi bulichimu eche yogerira bulunji ama kitabo cyo kubiri si kina ko nyo yirimu
4: silsila rerujegere
3: no rujegere
4: urutindo
3: urujegere urujegere kulaga yava wa Allah yatukaitya ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril alayhi salam Jibril ya jisakwani ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabi naji somira abantu bonna
4: okay
3: kati kine cyo kubiri cyo sikina ko irimo simanyi wadwa bashekh abajina munyo irimo okumanya waje eva obaye yogira kone tobote tubuza she Paulo
4: ndo Paulo aje kutuvulira
3: tulimo buzanga lutte butusi
4: kati muleta kwa natuvulira jija chitia na yenga nga akadde kagenda nda kino kamale ko kuchibuza nti Qur'ani eno mukujeri okuberi yevudde wa Allah nga batugambye ne Jibril najireta yajja kitabu nga bwe kiri bwe kiti okubira dadara wano kwa alifu lami mpaka kunasi chanji
3: mbe chari chika ila Allah tabaraka wa ta'ala yatugamba Qur'an tiya ayu alladhina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabi alladhi nazzala ala rasuli ichigambo nazzala ala rasuli wal kitabi alladhi anzala min qablu ebitabe bisigadde byonna Allah yabiretanga ukolo kolo na chiwanapi na yo Qur'an yakam bitundu tundu eso racha gani nti nazala amakolo nti ya chisane nga chisamu bitundu tundu kati Qur'an ti yakka namba kitabu kiramba ni bachiwanabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wabula yakka ngo kusinzira kumbere bebaddewo eso kibaddewo Allah nassa kiba kibaddewo Allah nassa bwito bya kolachi byaka ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naam tiyakalum
4: aha tiyanze nyo ndo tiyanze ge mukadde wange ndandala kutubulira ku nsonga yo enzika ya Qur'an ne ndoza ngamaliriza akatumukati kitiki ndoza bali tuya tubayambo na buziza tubamanyise nti Bible no bali abakugubajja kujja kubajja kubanga bagazia na yo bantumanyi banabbi banu adala Isa ne Musa bitabo byabo byo byali byayibiti wabitia
3: Musa ene kitabo kibaita Taurat ene kitabo kiita Taurat ate Isa ya ene kitabo kibaita al-Injil
4: okay
3: ya Musa al-Injil kicha nabi Isa alayhi salam Zabur nabi Daud
4: okay kujabye bitabe bitongole kale abanaba abenjiri bajja tubuje abatubuli kino chakira kwani solo kubiranga daba atubuziza mabi ngaganyurwa kadike katukute tuongira kwebaza wateka musende mu program eno abuza imamu Aba SH Family Hardware yabasangwe kwa kisubo tukwa kisubo kwa takuwe ligenda kwa headquarters za desu kitoko za masikili nolu bisimi suwa pei la isa te chilu nyajaru na sewe mjeja wabili la udalibia pilao mingi wabili mwonji te mifansu wa isa zenyebe yabasuguzi mkwano zenguzi gilida genda mifukari sukuli kama guba maaji nyona mwabama sumira haba hoteozi mkisa kuko wabili kati genda kule una wa account yoteke kwa sende mpola paka nono tukilize chiloto chuo kankungere simule edizira msambu 5 4 3 3 4 5 4 oba 0 msambu 0 0 3 4 5 4 tusinkane insha Allah Abdul Hamid Kizito Msenza na gegange mbadene mkado wa Sheikh Abdul Karim Mugendera assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: Bajita Palifim, Chikumi, Mumusamva Kamzamwenda, Ekura, Eriomontu, Wabrijo. Mwebali nyo, mwebali didala, jemusinzi doku liliza radio. Mukirize, bada msene chira msa chisinga byonna, tia salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze muzukuru wa Jajabuda, muzukuru wa Kasira, muzukuru wa Kanana, Kayongo, Hakim, mwana nzalwa, yebukoma nsimbi. Nze ndi mabiga, we mzindalo. Program bajita na mwatulina. Ebeera ya byabufuzi era tusinzira wano tukuba tochi mu nsonga ennene eziba zigenda maaso n'okuba nti zitambula okwetooloola eggwanga. Lunaku lwa Mande twaluwaayo eri ebitongole ebikuumaddembe okubaako ensonga ze tutunuulira naddala ku sayidi y'ebyokwerinda so nga ate tosobola kunyweza byokwerinda nga tosoose kunyweza nsawo. Kitegeeza mu nsawo mulina okubaamu akantu ebyokwerinda okubeera guluguru. Yensonga lwaki zi ndachike zisooka tubeera ne bannaffe aba YPA abakola buli ekisoboka okulaba nga waakiri buli muntu asese tukako kuva awo waali abeeko omutendera gwa ddako nga gwankulaakulana naddala ku sayidi ebyenfuna. Sebo tusanyuse okulabako.
1: Kale sebo nange nsanyuse okusanga.
0: Bitambula bitya?
1: Alhamdulillah bitambula bulungi. Mukama tumwebaza. Acha tutandeke ekisaje.
0: Lady eno ewulirizibwa enkuyanja n'enkuyanja y'abantu.
1: Yes sir.
0: Nja kusaba babuzeko.
1: Abawuliriza ba Pearl FM achikumye mu musambo akatonyeze mwenda. Ambe baza okuje kuumirako n'okubanga mujiwuliriza obutako wa bulijjo. Erinnya Kalizani Amos okuva mu kitongole kya YPA. Nga mchitongo lecho, ndi supervisor, iranga kolanga assistant marketing manager, ateranga mu YPA Agribusiness School, esomero lya fe, edio vyo bulimi, nganze registrar, msomero okay. Edio.
0: Katuna nyonga situ nagenda, irinye edio Kalizani, nditegezaji?
1: Sebo, ndi musajja Muganda, nedi lalugave, ndi muzukuru wa handugwa. era fe batuza bakabaka yesebo Katerina Kalizani na sasi wajaja wange yali musajje yalwana Second World War kati bwe yali ave Japan ngakoma we Uganda omuko bantu be yajja nabo omwami oyo yali mukwano gwe yali muyindi. Erinnya eryo nga bamuyita Kalizani. Kati omwami oyo bwe yaddayo ewaabwe jajja bwe yazaala omwana n'amutuuma erinnya erya Kalizani okujjukirirangako mukwano gwe. So bwe yafa n'enzaalibwa n'endifuna
0: nebatakkiriza
1: n'endiganda waza era ndiwandiika mu ngeri ya Luganda era jentu alanga sanemu yange
0: Kalizani
1: yeri ekika nze katende ne Kalizani yamera nyu
0: kicho tuletedde olunaku olwalero
1: olwalero tugenda kwogera ku bintu bingi byenjo tandika nabyo ne njya kwogera nnyo ku kintu kye tuyita mu luzungu bakiyita complacence oba okwematiza kye kigambo eky'Oluganda ndowooza okukozesa
0: oba okwekkusa
1: yes okikatolesa Oluganda olulungi tugenda kwogera ku kwekkusa naye nga tetunnatuuka awo ngenda kwebaza baganda bange abampuliriza abasobola okujja ku lunaku lwa Friday week ewedde mu members meeting era abaaliwo mebala banga tugava emmotoka mwebali nnyo mwebalire ddala mwatukola bulungi
0: okay.
1: Abantu baliwo bali ani tusosotola ebintu ebipya project empya twazifuna erangu lwalero kati tuina project empya abana Uganda baso abalimi n'abalunzi basobola okusiga sente nga basinzira Uganda ne bazisiga e Zambia era kati kye twatandika nakyo kulima muddo kulima pasture ngomuntu asobola okugenda okulima okusasula wano ne tugenda ne tumulimira naye analima e Zambia ateko okutandika ekitone nnyo ne eka 20 eza pasture era buli eka y'omuddo twajibalira miliyoni 4 nenga abagenda ogula omwezi guno bonna bagenda jigulira ku miliyo bagenda kugisigamu ensimbi miliyoni 3 n'ekitundu katino ng'omuntu akola bwatyo buli season abafuna abafuna mitwalo 75 keka kadde kamu n'ekitundu buli mwaka okumala emyaka 5
0: kozi season ebamu
1: omwaka tuna mu season 2 yesebo era n'enjoza yuza n'omuwanguzi wa fesebo motoka twajigaba
0: muruka mwajigaba
1: ono yali na mukisa koro bagenda musoma nga wali
0: bwe bakusoma nga toliwo
1: iyo bakusoma nga toliwo
0: tebaji ku
1: motoka omutito gubira nawo ataliwo kubanga kategorizo kuwa mumativu nga balonza akantu
0: nga nanyi niko taliwo
1: nga nanyi niko taliwo nga nga katutugenda munu nga tukamwe
0: katumulini tunajimua
1: tunajimua kasatu mutege deye gundi neyo arali uo utujiwari uo abantu baba mativu ndana chitufu gwebaji uwa demba deli tudena ye wano uveda tunyumia bamusomye mpuri ila yeso
0: mwajigaba
1: moto katuwajigaba ila moto ke yoku satu mu mwaka guno niigenda kati wasigadde wezi
0: biri
1: zokka
0: okay bajita pale FM 10 mu musambo wa kumza mwenda ekula eri omuntu wa bulijo ntwala butelevu ku nsonga yo kwematiza oba okwekosa
1: awulwatuka enkoko zali ziliriddwa nyoka munyi
0: naye kali zali takwayo dobu Soko kade munga bo tandise
1: olwatuka enkoko zali ziliriddwa nyoka munyi nezitula nezigamba neka munyi ngatulide nyo mechi gendo mtu tasako chimu tuyigo kuvuka nezita kamunyi nezigamba fena tuberewo tunabera ofena tajja sobola tulya netu muyite abe aje atuyigirize
0: bwe babuka
1: era yena gwe bana akwatanga ne bamulya fena tujja kubukanga tugobechi tugobeka munye nga bayita kamunye nete yagana najja mu lukiiko bamugamba sebe ekitulese ekikuyisiza tebamubulira mazima twagala tukusasule ensimbi otuyigirize okubuka kamunye n'abagamba nti otyo mu mpeezange ne bamuwezize n'abagamba bwoba ogenda kubuuka osinziira n'obanga ddukamu katono n'owadiika ebiwawaatiro mu bbanga n'obikuba n'ositula amagulu kati n'otandika okukuba ebiwawaatiro bw'otuuka mu bbanga n'obigaziya
0: empewo
1: n'ekuwanirira ne bwoolya nga empewo ejja osigala okuba empewo eno n'osigala okusobola okubalansinga n'abayigiriza n'abagamba mugezeemu ne bagezaamu nga bisoboka n'amaliriza okubasomesa okubuuka
0: n'agenda
1: ne batambula baddeyo waka baddayo batambula
0: tebabuuka kyokka nga bayize okubuuka
1: naye okubuuka kwa tebakugezesa
0: balabe bibayize
1: basigala bamativu
0: nti bamanyi okubuuka
1: naye nga tebakutadde mu nkola era enkoko mu binyonyi ebirundibwa ebalibwanga
0: eyawaka
1: mu bisolo mu binyonyi byonna ebirundibwa awaka yeyokka etabuuka embaata ebuuka ewuga waliwo buno bwe balunda obuki
0: obuyibwa
1: buuka naye enkoko
0: yagana okubuuka
1: ate mativu nti ebuuka
0: iyo muri ekimanyi nti
1: emanyi okukola ki okubuuka kati ekyo kyekibi kyokuba omumativu oba okwegaggawaza okwerimba
0: kyombadde nda kukubuuza kalizaani nti kino okikonekitinga otya n'embeera gye tulimu
1: emirundi mingi tuzze tugamba abantu kokuba bangi baire waliwo abantu ngeno puroguraamu ebanyumira nga tebagivaako ngeraba okuwa IPA bajagara era ebintu bino bwe babiwulira bikola amakulu mu bwongo bwabwe
2: na ye chizibu balinga nkoko
3: bagano kubuka bwiba bigebyego ebyembuzi bagano kutandika
2: in fact babivulira babitegera bikola makuru nete bikola tebichusa bulamu bwabwe they don't apply it in their lives nagamba abantu bali basatu munsi obabana ngenda soka asoka amuita positive thinker owokubiri negative thinker owokusatu neutral
3: Nampa wengwa.
2: Yari uli, yari itu viti. Ari, nihole mikula, mako wote mikula, itamatafayu. Negative thinker, ye wakiviko, ari wakanya. Positive thinker, ari uli, atena aviteka mungkola. Kati omuye nyo ye nyuto.
3: Tapi wakanya, tabi kiriza.
2: Kati, abalarabana, ye muntu omugezi. Omuntu omushiru. Omuntu amanyi. No muntu atigira omuntu aso kuwe mugezi nenga tategira asaso kuwe musiru nenga amanyi kati omuntu omugezi ngatamanyi ye muntu aberanga aine ekintu nenga kiringanga chikwate aino omulimu naye mu mativu
3: ntigumala
2: abali wo abantu abampuliriza njagala bakitwale bakijukire era abamu ku bantu bannamukisa mu nsi muno be bamawulire kubanga ne twali mu COVID bo bafune motoka ezasigalanga zibatambuza naye abasomesa n'abasawo bangi abagobwa ku mirimu n'abantu bangi omuntu mulimu omuntu ng'embeera singejja nekujja ku mulimu gw'oliko oba neyekomyawo olwoko dawuni ng'eryaddala ogenda kusigala oli unemployed ng'ekigenda okukutaasa kyekyo kye wakola ng'okyali ku mulimu weegobake embeera ey'okuba omumativu mwawuwa otudde n'okulowooza nti omanyi
3: No kuroza anti watuka.
2: Hey. Abalabi bomu pira. Twali disappointed nyo. Ne Messi.
3: Teakula chitu wali tusubira.
2: Chitu wali tusubira. Wachi. Botu murida abamanyi bomu pira. Banara izinga Messi okuva bwe yali ayimiridde. Ne bwe yatambula. Agenda kube penalty. Eyagano okunywa. Wachi. Nti yatuka ekiseera n'alowooza nti manyi
3: ye buli kimu
2: era kati wentusembera tesobola kukola ki
3: kugaana
2: naye abaganda balina olugero olugamba nti ekiwemula omugagga
3: kutanakantula akagambo kenkozeseza ku luganda baduka manyi
2: isebo kamanyi kati embeera nga tennakutuusa kutanaka ekubikule abantu nga balowooza nti obadde oli bulungi baako kyokola embeera eno n'ebwenejja n'ekufungula n'ekubikkula ekkunami naye nga teri ekigenda okukuzaako engoyi nti ne bwonooba olina embeera ekuleetedde okugwa beerayo n'awantu awalala w'oteeka ensi

0: Bera kone backup.
1: Bera kone backup. Backup edi woye YPA. YPA olare lotu weza famu ezi soka. Ewe kumi ya bibi di mwen kaga. Over 260. Sigandiri at 200, but over.
0: Over.
1: 200.
0: Zona ziri mumbuzi.
1: Zona ziri mumbuzi. Aba uliriza papalu wana babajulizi jendi. Famu visite ya semba yu. Benagenda nabo. Tuwari kufamu ya bibi di nkaga musatu. Ezo kati ezo ekintu nemo kijanga kifanana kitya banange ne kiri ya famu esoka ne kiri eyokubiri ne eyokusatu ne eyokuna ne eyokutano omuntu bwana alunda embuzi ne wankuba denge embeera eringange wakanyetya olwaleero waliwo omwami ankyalidde tanzikiriza kwogera linnya lye naye bwanazikiriza nja mwogera azenga ngamba nina miliyoni 15 milioni 15 zino singa mbanzi tadde mu YPA nunde nganze kuba target ye ya miaka 10 kati ne tubala mubali de ne mugamba mu miaka 9 ngati tuwezeza 10 milioni 15 zigenda kuba zifusa milioni 9
0: mu miaka meka
1: mu miaka 9 ne mugamba atasinga okola 12 ogenda kuba olina milioni 10 mchinana kati gwasa lao ya tugenzi okuvao nga kanyiza na ngambe ya dali chiloto change chivade chineni nenda ba mumiako umuenda chinzi okubanga chingange chinaba chichitanaba kolachi
0: kuvayo
1: burunji kati tukole miyake 12 zengenda kusiga lanko lebyanga chale mvubuka muto ala kalinga miyaka 3 bomuga take miyaka 10 bomuga take miyaka 12 agenda kubali mumiyake meka
0: agenda kubali miyaka 12
1: ana mwena
0: ngomgase ko 12
1: 12 ana mwena bwikina be kiroto ki nga kya kusula mu maka ga milioni 10 mu 8
0: ya kuba kimaze
1: agenda kuba kimaze bibyo najja kuba bikoze bwana agamba omukazi wale runga amukwanyi na mugamba nti omanyi mama wabana nsabo ngumikirize nkuwadde myaka mpe myaka 12 ogenda kuba usula mu kalina milioni 10 mu 8 tezezemba kalina
0: Eba ya wedded.
1: Eba ya wedded. Ngeriko ni chukomera. Tumwade miaka emeka?
0: 12.
1: Songa mu miaka muenda singa mwachitadde era still asobola kufuna amaka aga milioni 9 nasigalange era muchi.
0: Abafuka bayi baine jukira ganti ajja kugafa abasuruga funiranga gayimiride.
1: Amakaga yimiride. Kati echi wanwe wajja enjawulo wakati w'omuntu amalirira obutaba mu mativu na kitono kyalina. Ekimukubo nti bisinza okusiba abantu mu mbeera embi kwe kuba mu mativu omuntu nafuna akaduuka musole akampuliriza n'ebinye bigambo tulina okubyogera nasitama mu kaduuka ka milioni mukaga olokuwa nga bamuyita omugagga ku kyalo niyera bila nti lwali lwala n'edduuka ligenda kuba ddwadde
0: bwali lwa
1: bwali lwala nalo ligenda kulwala
0: amanyo gaba nabaze okumulaba nti riziki yange eri wano
1: wano eh okitegeera abere wansi nga teriyingiza lwaki lirwala litandika kufuluma okumujjanjaba naye nga terikola
0: terikola
1: kati agenda okuwona eryalya miliyoni omukaaga nga lisigaddemu bbiri
0: nga ate n'abantu bintu baba tebakyabira bamu
1: nga naba olulikalidde
0: temukyali bintu
1: naye ng'ate omuntu emanyiti neriyabasajja abafuna ebizibu n'asigala ng'ali wansi naye nga mwebuuza ssente zazijja omusajja ono takyakola naye emmotoka akyalina amafuta gaayo naye abaana bakyasoma lwaki ng'akyali ku mulimu ng'akyalina amaanyi yatuma ensimbi ze kati abatuwuliriza kye mbagamba toba mu mativu na wawo otudde toba mu mativu na bizinensi gy'olina ba mu mativu ng'omaze kufa kubanga tetukyalina kye tukubanja
0: abamu tebakirabenga olunga nti kubanga bamba manyo kuga bamu mativu ne kyolina ne bakubiriza
1: ndowoza ya chavu na kuba bubi ee oli msajja misira
0: ee
1: omanyi nti no ezimu ku business zetu singo ku komaza business za Katonda ezimu ku business zetu singo okutunda okukuma ze business za Katonda bobango li sheka mutufu oteko okubanga omanyi abantu abali mu muzikiti ne mutachalaba mu balambule n'okulaba abalala abasobola okwegatta ku Buisiramu nabo tubabuulire bategeere ki
0: eddiini
1: kati atakoleekyo aba mubi nnyo kati ategwa omuntu olaba Katonda yeetaaga ba kasitoma kati ategwa
0: kekaliko gani nti sikutuula si eroga abali muguno muzikiti abantu bana bamala
1: bamala after all twaguzimba n'okugwa gwakola ki gwagwa naye ino okufuba okulaba ng'abaana abazaaliddwa
0: bategeera
1: masigidi ate bategeera eddiini baginywererimu katabu no bazako no tumulira abalala babetolode bategedde batya amazima gano nabo bakokola eki
0: nabo bagagoberere
1: katulaba Katonda yeetaaga ba customer atali mannere atasaba buyambi ategwe kati ekintu ekyo ekyo gamanti no matia neko nekolina ndoza ya chavu na ya bukafiri kuna mtu omuli ananga akugamba ekyo bali mativu naka Katonda ko omukafiri
0: kalizaga atabusi ndoza ya chikafiri
1: nyo no kuteta kati oteko okusimbula ekigere okijje wuli
0: olabe nti nyongeddeko ntya
1: okulowooza nti gwe buli kimu okimanyi okulowooza nti buli kimu okikoze ye ndowooza kuleetera okugamba nti gwe ebyensi biveeko byolina biringanga ebikola ki ebikumala bye bireetedde abasajja abakulu be twalabanga mu kyalo bye twali tulowooza nti baali bagagga ng'olwaleero ali mu guyumba gusitamibwe guti gusiringi gwagala mugwako akaddiye lwaki mu biseera bwe yali alina okwongera ate okukolera ennyo n'okwongera okuteekerateekera obukadde
0: yasula ennanga
1: yakuba endobo kasozi
0: akantu ako kalizaani kalina ekintu kyekandaze abalimi ababeera mu kyalo eyo ennimiro tebaamu olusalosalo lumu mubaamu ensalosalo ez'enjawulo
1: ate
0: nga buli lusalosalo ekigendererwa kyalwo
1: kulembeka mazzi n'asima wano olusooka n'agenda n'asima walala olwokubiri era ennimiro etaliimu lusalosalo lutayiza amazzi ye mukoko akolamu kati tokiriza lwavu okukolako olusalosalo okuyitamu
0: kalizaani
1: manyi twakula tulowooza abantu abedda bali balowooza mbu abaganda babi simanyi abaana b'omukyalo baba babi ekireetera abaana okuba ababi bazadde bababeera bamativu n'embeera mwe bawangaalira abaana omwavu azaala omwana omubi
0: soka okadde mwaka nkafuni bulungi
1: edda abazadde bazaalanga abaana ababi n'abazadde b'omukyalo nakati bazaala abaana ababi lwa nsonga baba bamativu nembera mwe bawangaalira omwana yakavula bamusimba muwogo lwakitagazi wennyindo alina okusomuka omungi n'okukozesa amaanyi mangi amulume
0: kituufu
1: naye omwana kwegambanga obulamu azaaliddwa mu bulamu obuli
0: obudonkaleko
1: obuli waddeko nga n'omuzadde ono afuba era endabika ye yawukana era omwana gwojja e Kampala n'omutwala ekyannamukaaka ababiri bano baawukana ekibaawula okimanyi waliwo afuba waliwo azuukuka ku ssaawa omukaaga alyoka agenda alime toba mumativu nakyolina ngenda kukozesa akagambo kokoze bw'onooba omumativu n'otulawo otudde obwavu bulinganga mukoka
0: bugenda
1: kujja bukusimemu omuwara
0: omufulejje
1: ogende murumbe mukyalo ogende mudduwa ng'abantu batya okusitula abaana bo
0: omanyi abantu abo mukyalo balina enjogera ojja mukyalo gundi nga waguse nga bagamba okutuse
1: embeera ekumanyiza
0: kuba obwavu bukusimyemu omufulejje
1: kati abatuwuliriza obwavu tusobola obugoba nga tuyita mu kulunda ne mu kulima tusobola okulunda embuzi kubanga YPAA obwo bukugu bwaffe we buli ne tugoba obwavu
0: nga tusemberera okuwunzika kalizaani joni na jina badeyo katuwa ugira mwuri na ngamba mkuri na nebasajja babe mbuzi bada mkaba ina sede tinga mbaba na
1: atele mugambi bazi ina babanga atuulira zo sede tuzikulachi tuzirina
0: elari kuyangambi ya chune mbuza walioguze ye mbuzi na kugambi abasajja walaika ina sede
1: na chikatiriza
0: inga naiba na chichi tuba ile longa mbulido wa gamba bagule mbuzi
1: kati yaze mruchiko lwaka munyi sagala ave munge nkoko bwe yavamu
0: agano kubuka ngatalo uzayize
1: kati uba uyagala uvuganye ne kamunyi bwa kuyigirizwa okubuka sinzira obuke yonoko mugezesa ugenda kutuka ekiseera nawe obere mu bbanga
0: nkutegedde kalizani olinga ganti oluchiko luno lwaka munye ne nkoko bolugirageranya kubine byamwe ebya YP
1: yes
0: bano bobulira kati ntibanange mugure mbuzi
1: nkoko
0: ne batazigula
1: ze nkoko
0: ziganya okubuka ne bali mu luchiko bawulira
1: nebo bo yagala kamunyale mekoma okulya kamunye bwebwavu bwo obuuza nkoze ncho kuona bukubulira ebyo kola era bale buli muntu ali ku program eno ngajiwulira tajiriko lwansobi ayinza okulowooza nti nno njiguddeko bubi naye buli muntu Katonda alina we yamutegekera liziki wajja okuyita akolechi agaggawali kati obuzibu buli bumu kubanga nkoko
0: so ngozitegedde oganya okutandikira
1: oga kuno ene program tajiwulidde mu nsobi mukama yajimutegekera nti ajja jiwulira abeereko kyakola
0: munjogerere eriko abuuke
1: na yeye buzibu
0: kalizana babu.

0: omunene, omwangu ennyo era omunyuvu ddala.
1: White Star Magic sabuni obungu w'ebyewunyo, omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu bidiko, ayongera ku byewunyisa bya mukyalawo. Gula White Star Magic mu dduka lyonna oba supermarket ekuli okumpi. Wulira ekyamagero ekikuuma engoye zo nga nnyonjo nnyo olunaku lwonna.

0: Okay, bajita pale FM chikumi mumusamba kamza mwenda ekula eri omuntu wa bulijjo. Mwebali nnyo, mwebalire ddala gye musinziro okuwuliriza. Mu studios ndi ne Assistant Superintendent of Police omukulu Sebuliba Muhammad gwe tuli naye era nga atusigira embeera biki bye tuyinza okutwala nga bikulu naddala mu mbeera gye tugenda mu maasaawo ey'okulonda. Mukulu Sebuliba, tukomyewo. Naam, nga tuzeeyoko katono ku mbeera y'okulonda basentebe. Biki bye muzze muyitamu nga poliisi ebisinga okuba ebizibu naddala ku lunaku luno? Kale biyinza okuba si bizibu naye okusoomoozebwa okuviira ddala mu balonzi obaolyawo?
1: Okusoomoozebwa okubeerawo nnyo kw'abantu abalonzi abakyuka ku lunaku olusemba oba kaseera ako kennyini. Waalaba munne n'alaba munne gw'abadde agenda naye ng'ate lyagenze wala naye n'agamba ngende eno gyalaze kugamba tufunye obuzibu obwo obw'okubanga waliwo omuntu asobola okubeera nga mutu agenze n'alaba nga kati bino byakusimba ku mugongo n'aba munne ng'asimye ku mugongo agenda okulaba nakahala gundi ali eyi naye n'asala. Jukira layini ogisala bwoti ng'obadde mu eno layini n'osala n'odda mu eno okyankalanya kyakabuyeka tusinze era kitusinze okweraliikirira era kitumenye nnyo mu mbeera bwetyo.
0: Mugenda kikola mutya?
1: This time kubanga buli womanya obunafu bw'ekintu omanyinga ekyokirwanyisaamu kati waliwo restrictions era abantu bano tebagenda kubanga beeriranye nnyo bagenda kubawo distance nti tewali muntu agenda kusobola kubuuka layini kuva mweno okudda mweno wagenda kubawo restrictions ate wagenda kubawo obukuumi. Yes.
0: Ono omu ku bana abeesimbyewo okusinziira ku mmwe abagenda okukwatisa amateeka n'ebiragiro ku luno olunaku akkirizibwa okutunulako k'emabega n'alaba abamuwadde?
1: Ate kati kikutunuza emabega kiba ki? Because nawe kennyini obuwena kutataaganya abalala you stand straight and gwe ky'olina okuwulira nga bali mu kubala.
0: Tokirizibwa okutunulako mabega?
1: Kati okutunula emabega bagamba omuntu yenna obanga oli ebirungi biri mu maaso kati kiba kikunuza emabega.